0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Kung kayo si Ibutyok, 24 anyos, sultero, isang wipe ako nagkagamit sa Maninoy Wonderlana. May nagtubo din nga bukol sa ilok. Kung sa may tuo kong ilok, wala. Tiyan mo na nga, do inumul, guro ka na ko. Amo na nga ang kamot ko. Hindi ko mabutang sa paidalom. Pero bilang naghahakyaw ang kamot ko, bisan maglakad ko. Kabudlay kay naghahakyaw ang kamot ko, wala. Kung may masugta, gani ko nagalikaw sa ako. Kaya habi ko sumbagun ko sa. Pwede siya kabalong nga nagbukol, galing ako nga ilok, wala. Pero paggamit ko din sa Maninoy Wonderland, ha. Kanagabi, ginaoro haplas-haplas ko man sa... lawas ko eh, kaga sa ilok ko man. Kadali lang pala sa epekto eh mo. Uy, gani, ito isahan ka oras sa pag-after ko ng pag-apply. Nag-epekto dayon kay may nagtubo naman nga bukol sa piyak ko nga ilok, sa wala ko nga ilok. So, namigid siya, no? Kay subong ang bukol nga sa to isa lang, ara sa natuo ko nga ilok, subong duha na sila. Ara na sa wala ko ang bukol man nga isa. Amo na nga ang wala ko nga kamot, hindi ko naman siya mapapanaw, kinahakyaw ko naman. So, balance na, no? Do ka namigin siyang epekto. Kay subong maglakat ko, do ako nakakamot ang nagabayaw. So, kinarekomendar ko sa inyo ang Maninoy Wonderlana epektibo git. Basi-basiling ka mo scripted niyo or basi binayaran ako. Uy, wala, no? Ipapanyapunan lang ko na nila sa may tinda lapas, oh. Amo lang na, mandamo kayong salamat.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo git ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.

0: kumita ng 250,000 pesos monthly. Kaya ng daddy. Wow! Ganyan kalaki ang kinikita ng daddy mo? Hindi. Yan din ang pangarap niya.
1: Abaw! Puwerte!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot na more!
4: Ang pag-move on, para yung paggising sa umaga. Mahirap, pero kailangan.

0: usa ka adlaw, nagkita ang dentista ug ang iyang pasyente.
1: Babe Ganor, we have no choice. We have to stop seeing each other. Halata na kayo ta sa imuhang misis.
2: Ha? But we love each other.
1: Ulagi. Pero nahot na naman tagpasumangil. Kay isa naman lang kabuhok ang imuhang ngipon.
2: Pagdabay.
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ang chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ang chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Nagapangita ka bala sang hotel nga komportable kag malinong? Yari na ang hotel nga dapat mo istaran.
1: Hagnup Hotel and Convention Center.
0: May malinong nga palibot pareho sang sementeryo. Matawhay, wala gahod kag distorbo kay ang tanan nga mga hotel staff namon puro murto kag maligno. Ideal sa nagapahuway kag nagapaaromatay.
1: Hagnup Hotel and Convention Center.
0: Ideal man sa nagahiwat sang ila Halloween party kag mga bilasyon sa patay. Para man ini sa mga tao nga malapit na magbulag ang ila kalag sa lawas kag magpahuway na sang dayon.
1: Hagnup Hotel and Convention Center.
0: Yara na hamtang sa likod patio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Oh no!
3: Sa mga di ba ka maghinay?
4: Oh, Nanay Korta! Imuhan na na!
0: Yes, siya!
4: Imuhan na na!
0: Pal! Ako ni Korta ni Malita. Buhay na son lagi po ka doon. Oh, gari ko ni Taya Oblasto. Pero nakakwarta ko.
5: Buhay ka na!
0: Panaman, ang ako ugangan.
5: O tada!
0: Ma, kwarta ko noon eh.
5: Kwarta? Ako ana, imbina, imbina ang kwarta.
0: Para ni sa ako yung gibinlan, ade?
5: Ako ana, ako ni, ipadala ni sa akong uyab na foreigner. Kabota!
0: Ma, sa kuha na gibilin?
5: Ako alagin eh! Kunan ni Abriha dito sa sulod. Kanindot ang aning bag, mahaluan.
6: Mangadlaw, mga sir!
7: Mangadlaw!
6: Oh, namoy nakita din nga nagdalag malita.
7: Lalaki nga nagdagan-dagan. Ano nagi?
6: Oh!
7: Pan nga bag.
6: Tama!
0: Isa, sir, kana ba nga balita inyong pasabot?
6: Asa! Kana! Mauna ang malita nga mong gipangita!
7: Mismo!
6: Ah, ikaw na gunit! Imuhan eh!
5: Balik bayan tingali ni bago lang ipadala sa kuha.
6: Arestado ka!
5: Unsa?
6: Nagupot kag mga ginadili nga droga.
5: Sa droga? Kwartang sulod ani. Gusto mo mamakishare mga pulis?
6: Droga na! Abrihe!
7: Abrihe!
5: Ani ah, ukbo na ko.
6: Droga, sulod!
5: Kadagang bitsin!
6: Positibo!
7: You are accessory of the crime. Nasa'y mong posisyon ang mong bag, busa.
6: Dakpa!
5: Actually, dili na ako ah. Kaninga bag, di ba imuha ni Kanor?
0: Busa ako ah. Imuha na, ikaw ang dyan ko kabaliwa na check. Blind, yung kayo ng mga butangan na.
5: Dili, isang blind. Bago na kong abot riyak check.
6: Dili na, ikaw ang nagunit. Imuha na, dak pa ni.
5: Dili, lagi na ako alagi. Ano, di ba ikaw ang nagunit ani ganina?
0: Chip, dak pa ninyo na check. Kaya adis-adis ko na akong ugangan. Wadyo ko kalimutan niya check.
5: Adis-adis ka nun. Tabangi ko.
6: Dak pa ni.
5: Pag-explain. Pag-explain nila ka nun. Dili na ako, wala ko nagadrug. Adik din gagawin ako. Dili ko. Buhiin ko. Kanoan! Gusto nyo ganun mo pala yaso dito sa balay. Bawa na pasangilan ko rin mo.
6: Dakpa na!
0: Dakpa na! Adik yun na, Chef! Adik na!
5: Kanoan!
0: Yes! Yes! Nawala na yun ang akong ugangan. Yes!
6: Naisa!
0: Yes, sir.
6: Namin nalimtan.
0: Unsa ba, sir?
6: You are accessory to the crime. Mag-uban mo sa imong ugangan. Tara na!
0: Ayos, sir!
7: Pusasal!

0: pa-press, misis. Nakalaka-diet-diet, kay gusto niya ko numagniwang.
1: Ati mayo na, pre. Hindi ka pa na, sexy si misis mo. Tanong pa magi para magniwang siya, pre.
0: Pre, naghala siya ka horseback riding. Adlaw, matag-adlaw na lang, pre. Horseback riding, no, pre mo?
1: Ati, okay. Tinagniwang niya si misis mo, pre.
0: Galimbuga niya ulo ko, pre, kay akabayo na mo niya nagniwang.
1: Mahay.
2: Puwerte!

0: ay problem solving piyot.
1: Tanapit ang 0 plus 0 tay? Ang answer kay 0 mong pwede ay no?
0: Ay, amay!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Can I take your picture? Gusto ko kasing ipakita kay Santa kung anong gusto ko for Christmas.
2: Maride!

0: Nay, mabakal tablas ang pusil-pusil na gudto nga tirohon ko si tatay.
1: Ay, hindi lang ga. Bad na siya.
0: Ati, kun amo, tirador na lang eh. Parang tirador ko sa guya si Manong.
1: Ay, hindi ga. Bad man na siya.
0: Ati, ano na lang eh. Manika na lang, abi. Pwede man.
1: Ay, very good lang ga. Nami na siya.
0: Mayo man to kay gudto nga umpisahan ta nakahiwit nga tigulanga ka.

0: Aku nyaman yang nyogot si curamu.
1: Wow, puerte.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali.
3: Araw-araw, piyesta.
0: More!
3: Sa tanghali!
0: More!
3: Sa tanghali!

0: ¿Qué se puede volar este que es día? Lo, daremos este que es lo.
1: Pila mo na kung bayad magkano?
0: Lolo, basa na yung ticket. Tanawa diha, kina diha yung bayranan.
1: Danghag man siguro ka? Usa na ko pagbasa ng ticket ngayon mo naman yung gibangag-bangagan.
2: Madamay!
3: Lunch na very good. Mga hits sunod-sunod.
4: More
3: sa tanghali.
4: More sa tanghali. I've been talking.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Daugan kong sabong. Nakoy 2,000. Husto, kaning 2,000, i-remit ko ni sa kong asawa para di po siya mukaringga. Kaning 10,000, ako na ni. Taguan ko rin sa yubak sa kong motor.
2: Mang Kanor, manghilam ko ang motor.
0: Ay, Bibi Buknoy, kamusta? Nabanhaw ka do? Iuli, bayadayon do ha? Unya paghelmet, gamitan ning akong helmet nga murag naog predator. Antong sa lang ang kakatol sa aping ani, kaya pa malabi.
2: Salamat, Mang Kanor. Ayo.
1: Oh, Buknoy! Nalagi ka!
2: Auntie!
0: Oh, Buknoy! Abot man ka dayon, abin akong imo pa ng gamito ng akong motor.
2: Ante, Mang Kanor, kanyang iuli lang nako ng 10,000, oh. Nakita na ko diri sa yubak sa motor ni Mang Kanor. Kibasig mawala ni ba, makatapal unya ko.
1: Ha? 10,000? Naadig ka tinaguan din ha, Kanor, si muhang motor?
0: Darling, bau din ng 10,000 nga akong ihatag ni mo. Nalimtan yun ako sa akong yubak sa motor. Siguwang na dyan ko na. Mayong Buknoy, kay mong iuli pagkabulta. Doon ni mo mata ka, makalagot ni mata ni. May paywati kang ipahira mong motor.
1: Ah! Nalimtan yun ka ha? Nakilagin di ako ni Mokanor.
0: Ayaw nagyaw-yaw dyan na. Ibuha na ganin na tanan.
2: Mang Kanor, mahiram ko kung usap sa motor ha?
0: Iuli na motor. Di na ako na ipahiram. Wala na yung gasolina. Pagpuyo niya. Ikaw mata ka, hindi ka hinugdan nga mo ha. Ugit men.
3: There's more
4: sa tanghali.

0: lasing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pang linamnam ng tinolang palong-palo sa araw-araw na piyesta. Busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.O.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!
3: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali, araw-araw piyesta sa M.O.O.
2: More sa tanghali!
0: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
2: My only radio.

0: kanin mo. Di ba ang mahal? Okay lang.
1: Eh, mas pa naman.

0: toto, inday, nanay kag tatay, pati na ikaw tiyoy kag tiyay, yari na ang milagro sa banyo. Ang lugod nga parigid sa inyo, Itanan Miracle Stone, ang lugod that's so good. Sa kada bagnos sang Itanan Miracle Stone lugod sa imo lawas, kakastanan pati ang indi dapat mahukas. Buling kag palugot mo nga nagabagtik sa lawas, nagakatunaw kag nagakatagas. Panit mo nga daw biro sang tambutso sa kaitom, nagasinaw nga daw ugto adlaw. Bakukik, bakukang, psoriasis o kung dermatitis daw magic lang nga magdisappear sa Itanan Miracle Stone Lugod Power. Itanan Miracle Stone Lugod, ginamix klaman sa balas, bato kag simento, kag nagapaputi man sang kalagmo nga maitom. Sa mga interesado nga mag-order, mag-contact lang sa kay Tutong sa iya cellphone nga plano pa lang niya nga pagabaklon. Kung hindi gani, maghulat lang sa Amon Sales Representative nga si Budot nga asta karon ginapangita man kag ginahulat sang iya pamilya nga magpauli.
1: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health, but protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected. Make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kalain mo ito sa damgo ko kagabi, pre man.
1: Ha? Nagdamgo ka? Ano nga klase damgo, pre?
0: Nagdamgo ko na ko, pre, nga buktot ako. Nagsakay ko sa barko. Adjusta, nalunod ko ng barko, pre.
1: Ah, gali. Ti, ano na yun ang tabo, pre?
0: Pagkalunod sa barko, nakita ko kuno sang bagis. Ubos yan na kaon, pre, mga upod ko. Pero ako ay kang kaon mo, tingalagid ko mo. Pinamangkot ko kuno, pre, ang bagis. Bagis nga wala mo kaging kaon. Abi mo no sabat sang bagis, pre. De, intuwa pa ko da, abi mo ay ko kabalunga. Butiti ka, butiti ka. Ano mo ko hiluan?
2: Aba! Puwerte!
3: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: More sa tanghali!

0: 그것.
1: 그것도
0: more.
2: 그것도 more.
3: Ang pag-ibig niya sa akin ay parang bagyo. Malamig na nga namin, sala pa.
4: Who got that more?

0: Pre, tere gol pre. Oh, magalor. Ikaw ba? Kung sa matoy mong ikatag-katag-chismes na pisot ko na ko.
1: Uso?
0: Magtarong storya pre ha.
1: Huwag ko nag-iun na naman, Kanur. Huwag ko nagkatag-katag na pisot ka. Ang akong ingon sila ha, nahapit na kanto liun.
2: Papapadighay ka sa sarap.
3: Sa tagalit, araw-araw piyesta.
2: Dahil ang saya,

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada? Anong ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Tukoy! Asa naman tong akong iro? Blackie! Blackie! Asa man to kong iro si Blackie nga puti? Nahamag yun to narigani ha? Kibuyan na po tong akong iro ay. Kapoy na ba kay sige gukod-gukod na tong iro? Bisang asa na itong malibang. Pataka na itong pangihi. Pati akong habol giihian. Kanong kibuyan mag itong iro apa? Tukoy! Blackie! Blackie! May balaan lang na ako kasi nagtanggal sa ikot at makatilaw yun sa kuha. Makatilaw yun!
1: Ay, Kanar! Unsay mo ang sigbagot mo, tinha?
2: Panamay, ang akong asawa. Ay, darling!
1: Hoy, Kanar! Gibuhian ako'y mo ang iro kay banha kayo sige paghot! Nang reklamo na ito ang mga silingan! Anya, palag ka?
2: Wala, darling, oy! May ragyon, gaya mo gibuhian itong iro, ah! Salamat ko ni mo, darling, kay para makadagandagan po itong akong iro. Dito mo, tosking na itong kalit, kaya exercise. Nalipay po ko kay gihian niyang akong habol, eh. Dugay na po bayawan na labhan akong habol, eh. Makatilaw na po itong laba. Okay, kay ka, darling. Pandamay, wala ka itong akong iro ron. Ikaw dirita lang ito sa mga stambay sa kanto.
3: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury. Treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

ginapanawagan ng sales lady nga bag-ulang nag-time in, "Ma'am, si Santi ka na." Salamat!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ang love life ko ay parang isang ride sa amusement park. Akala ko, forever na ang saya. Pero may time limit din pala.

0: Ikaw na lang pinsi sa driver na lang.
1: Di ko, oy. Ikaw lang, God.
0: Ganong mauwa man ka?
1: Ikaw, be. Ganong mauwa man sag ka?
0: Amaw na. Mura magkakaroon pa, oy. Uy, kayo.
1: Aw, ani na lang. Dunga na lang ta. Sige, 1, 2, 3.
2: Noy, pliti duha. Kabagyo, lugar lang.
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: May lisensya ka ba? You're driving me crazy!
2: Maride!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Makakaunan siya kung paborito ka ayo. Paborito kayo na ko sa katanan. Pang sosyal, pang mayaman. Dato na ba kong dagway? Chicken cordon pink. Eh, sawa na kayo sa chicken cordon blue. Pero, mag-arito sa ako, mag-makeup sa ako, mag-kumukaon, kay mag-selfie ba ako daan sa ako ang pang sosyal na pagkaon. Mag-ilis ako para gwapa kayo ko. Hala!
0: Ba, oy, chicken cordon. Tama-tama, may nalanggihan naman ko sa kong darling. Kigutom na siya kung kauno na ako niya. Kalami, chicken cordon pink.
3: Kanar!
0: Panamay, ang ako ugangan.
3: Anong ikaon ba naman ang ako ang chicken cordon pink? Kamala ba ka nga ako na? Nalipat lang ko kadiyot, imo nang gisungkab. Sirok nung kikanda ko, patay gutom!
0: Ma, paminaw na ko. Ako nang gitalawa ng imong chicken cordon pink kay basino niyag nani hilo.
3: O say hilo?
0: Tidon, usor bang hilo rin ba? Tilawan pa na ako usab ha?
3: Unya?
0: Di pa na ako malasahan ma.
3: Mau ba?
0: Mahalag ako maon sa dili lang ikaw. Kaunong pa na ako niya.
3: Unsa na may gibati ni mo?
0: Ang sabor di action ko kalipong.
3: Ha? No, yun na yun eh. Punta yung inamong tubig. Ay, nanihilo.
0: Ba, napamatudan ako nga wag yun na hilo ang imong gidala nga chicken cordon pink.
3: Oh ba, salamat ka, Nor. Kik ako ni Kaon Ana. Unya na, nahilo ko, madaot ko, matamot kong kamaot.
0: Sige ma, magawas ako, magpahangin sa kong sigawan.
3: Salamat ka, Nor. Nagbago na gina si Kanor. Concerned na kayo sa saku, ah. Bukong na nanihipilin sa akong chicken cordon pink. Punta na ako mag-selfie ko ron, Andy. Naisahan na po kung atong kurokong huwa, no? Kanor!

0: Miss, may ara ka na titulo?
1: Wala pa, nga aman.
0: Ay, kay sa pamatsyag ko, akon ka na, do naangkon na ikaw.
1: How sweet. Pila ka ka-pages?
0: Ha? Pages? Nga man.
1: Sweet ka man, Tani, pero ang kapal mo.
2: Abaw! Puwerte!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Yung ex ko, parang ipo-ipo. Mahilig maminsala.
5: Hugot pa more!
6: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: baby girl. Happy anniversary.
1: Uy, happy anniversary din, baby boy. Ang tagal na natin.
0: Ayun nga ni. Hello, yun na ba ka? Nahiling mo yung baby girl na nakaparada sa luwas?
1: Yan? Oh, yan. Baby boy, thank you, yes! Oh, yan ba yung dream car ko? I think I love you talaga, baby boy. I love you talaga.
0: Arog kaan so regalo ko sa imong rambong chinilas. Arog nanggad kaan ang kulor.
1: Rambo, rambuhon ko ang mailing mo.
0: Paano malako makabakal ko si? Dengali kitang isarap na.
2: M.O.R. For life. My only radio. More music sa M.O.R.
3: Meron.
2: More sahapon.
4: My only radio.
2: More sahapon.

0: Sa sulod sang jeep, bukas ang zipper ni Kulukoy, kaginmuno sang babae.
1: Sir, sir, bukas ang city hall mo, sir.
2: Ay, tiday, nakitaan mo nagtamua si Mayor?
3: Away ko kita kay Mayor, sir. Pero nakitaan ko lang ang duha ka tigulang, konsihal.
2: Ay, aba, pwede.
4: More variety in the afternoon.
5: Mga hits noon.
4: Mga hits noon.
5: Mga hits ngayon.
4: Mga hits ngayon.
5: More sa hapon.

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
7: Sa
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: May gimmick barkada ngayon. Kaya lang di ako kasama. Okay lang. Sanay naman ako iniiwan eh!
5: Hugot more!
6: More music, more variety.
7: Yan ang Fully Loaded na hapon.
6: More sa hapon.
7: More sa hapon.

0: more variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang. With only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Tutok dunun koan, mga bituon! Asin, itatao ko sa imo!
1: Pundudang! Dahil mo nga ni nadudugol yan na luknog mo. Bituon pa daw?
2: Ay, sorry. Dahil ko aram, luknog pala na gusto mo.
3: M.O.R. For life!
4: Mix of rock. Mix of rock.
5: I've become so numb.
4: Mix of rock.

0: Si Mang Kanon!
1: Tumubirada! Ganlog ba sa okra?
0: Si Mang Kanon!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mang Kanon!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanon!
2: Ubay! Nindutan ni diri ako!
3: Maayo okay, kay... Okay, buday
2: Hala, kada kayo.
3: Bukas lang TV, diri, Brad.
4: Uy, kanya kay bago ilang bidyukihan. Okay kay ne.
5: Sir, ano yan ang yung order? Tulo ka beer o isa ka lady string.
3: Uy! Anong naamay yung lady string?
2: Kasi nag-order yung
3: lady string ba? Sir, nag-order lady string. Kong order.
6: Oh, pera po na ko
2: ba? Na pera kong order ba?
6: Basig si Mang Kanor.
2: Basig ikaw, Mang Kanor.
4: Pusay ako. Paim naman ko yung lady string, kalalaki ko. Gibayutan mo sko, ha? Pagtarong mo.
3: Okay, bye, alis din na nabay. Anong nagdala-dala mga gladys drink din mga aktor ni tanan, upat kabok.
2: Uwagi,
3: alis din ang isa ka beer.
5: Sige, sir, sige, sir. Hello, sir. Ano na yung ki-order ng mga chika babes?
3: Kandi!
2: Kandi! Ano kong inahal?
3: Dali, dirigang. Kandi, kay musabak-sabak din na yun.
2: Kandi!
5: Tulong na ka, chika babes, o usa ka aktor.
3: Aktor? Oh, kinsa ba yung nag-order ng aktor? Na, kanima na kuha ako?
1: Bitaw!
3: Na, labaw na ko! Kanima na ko, di ba, gang?
1: Siyempre!
2: Mas labaw na ko, kani ako ako!
1: Yes, sir!
2: Chabi-chabi!
3: Na, basi si Mang Kanor!
4: Usay ako, kaloko mo sa kuha? Lalaki ako order ron nga, lalaki mabog ko? Kaloko yun mo sa kuha ba? Kaloko yun mo ba? Pagtarong mo! Pagtarong mo! Gibayutan mo sa kuha pagtarong mo! Ikaw, waiter! Kaloko yun ka sa kuha ba?
5: Sir!
3: Abay, pag-ausan na lang abay, pag-ausan na lang.
6: Sinsya na ka, Mang Kanor. Sige na, mag-bijoke na ta.
2: Oh, tara. I will survive mo na yun eh. Kisa may nagpili ani?
3: Nambot eh. Kantabre ko, I will survive.
1: Uy, wala mi ana. Na, wala dyan po nagpili.
4: Uy, wala po ko nag-orderan ng katahan na.
2: Oh, naana mo na yun. Mang Kanor, ikaw nag-request ani?
4: Oh, saya ko. Padamay. Nitugtog ng I will survive. Ayaw ko rin yung pasangili nga mag-request ko. Pambabae ng kanta. Pakantahan ko ninyo, ana. Kalokong yung Moskwa ba? Kalokong yung Moskwa. At first I was afraid. I was petrified. Thinking I will survive. Yeah, yeah.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Sana hindi ka si Lolo. Yung Lolo kohin ang pag-ibig ko.
5: Hugot pa more!

0: Prego, Mr. Prey.
1: Are, Prey. Ay, dudu, gay mo to, Prey. Kito na, dudu, Mr. Mga, Prey.
0: Wow, sa muna, dudu, tikling sa buong Prey, dudu na, may nagilawas, ta, Prey.
1: Ate, ako, Prey, pilamang ka months, several months, Prey, gawa ka ako sa gym, Prey, mo. Tawa, bla, abs ko, Prey.
0: Dari, tapos ang kilid, Prey, dudu kahuluya, dagang istorya kita sa mga abs-abs na.
1: Oh, bagani, Prey, kaya ginapakita ko, Prey, ang loob ko, dabi, bus mo to. Tapos ginakasama.
0: Dari, sa kilid, Prey, oh.
1: Mabot ko, bla, Prey, talawa, Prey, oh. Oh, tikitingkani, Prey, mo.
0: Wow, bakod, pre ba?
1: Oh, eko pa yan,
0: pre. Pre, pahikap yung abs mo, pre.
1: Hikapon mo abs ko, pre. Pwede mo na, pre. Pwede karoon lang, pre. Arapos, misis mo.
2: Nga, mas girl pa na misis mo sa akon.
1: Oh, perte.
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: kanang dong, kanang kwandong ba, kanang... Oh, unsa, wala kayo manunaan nga pick-up line? Lagi dong, uy, wala yung kuy mauna-unaan nga pick-up line. Sige, magot ikaw akong una-una. Ay!
1: Ana!

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Tungo tirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkatao nimo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor. Tiara, pagkasiksi. Uy, na mga missionibers. Ikaw ang missionibers. Uy, na si Pia, pagkagwapa, pagkasiksi. Kaya pag, uy, ano kasiksi, malani nila, uy. Diyos mio, makapanudlong kawatan. Pwede ka, busok. Pati nga kong darling, wanag yung hulmang lawas. Kung kani, iton akong darling. 1.5. Pagkasiksig, uy, mga gwapa yung kayo. Ay, pang-save ko yung mga picture nila sa internet.
2: Aha!
1: Ah, panamay, si darling.
2: Unsay mong itanaw din na sa internet? Nagsige na po kagtanawan ng mga siksing pictures din ha! Bantograma bilar ka! Unya inig ka bunta! Gahi kay kapukawan!
1: Darling! Kani mga bayanan ni tanawan ako darling kung sus po yung gaba. Wala lang yung nauwawa ng ilang ibang buhat. Na tanawan ng isa ay. Na, nagtupis-tupis. Murara ba yung angayan? Sus pagkaway angay yung darling. Oh, napaisa o. Oh. Kimpi kay paa. Pati ka kimpi. Napaisa bakang kayo. Sus, wagay pulos si mga bayanan ni kaya ilang mga pictures. Wani pulos. Pang-irison ko ni tanan. Ipang-delete ko ni this computer. Kani computer, wala naman po ni pulos ni.
2: Wala ni pulos ha? Sige. Ako nang i-post sa Facebook, arong ibaligyan ako ng pagkaugma, arong dili na ka magsigig internet.
1: Dali, ayaw, dali, maloy ka.
2: Matagam yung kakanor, matagam yung kagliwangan ka. Maloy ka,
3: More music on my only radio now.
4: More sa Gabi, Express.

0: Mak Bakal.
1: Ano? Ano si mo?
0: Iko ka mong asukar.
1: Wara? Wara asukar?
0: Asin, iko ka mo?
1: Lalo na asin. Wara man asin.
0: Grabe man ini. Tawyo, iko ka mo?
1: Wara man tawyo? Wara?
2: Anong klaseng tindahan ini?
0: Na, tadi pa ka mo magsara.
1: Maski kaya kandado, wara kami.
3: M.O.R. For life.

0: Nak, lakad de blanak. Kabalo ka nak. Nga ato nga maid ne. Kapila ko sa tudloan para matatapan ka ginmayo.
1: Dad! What are you talking about? You know, I grew up in America. Come on, Dad. Speak in English.
0: Ami ko na sa English ang gitudloan ko. Amo nga maid. Pila ka bisis. Namoy, ano ko na sa anak ko ako. Dalangit bla. Ah, amo na kuro ay. Ah, son, listen carefully. I fingered our maid so many times. You get it?
2: Ay, Abel. Birthday.
3: More music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into overdrive. More.

0: Yala ba itong mano? Tako may ba to healthy food? Dito yung vitamins, tato matu. Keta lito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Kabalo ka dong. Bisagon sa bitaw dong, di yung kumahulog dong. Nga naman, kay magunahuna lang bitaw ko ni mo dong, mura na ko galutaw.
2: Ay! Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Papiarap, giburut, kampunap, pangay, galap, para pinugsot, letrang ay 24. Psst! Ay, diarang budat, hirap, papambilat.
3: Bingo!
2: Up, duray na bingo!
3: Yes! Yes! Yes, bingo! Yes, bingo!
0: Pilaw si Bingo o si Jimmy.
4: Ano ba? Kanor, manguli na lang tabigay. Gutom na kayo ko, baho, pati ko kadaog. Kutoy na nitiyan ako.
0: Ma, kumuli ka. Sayang kayo, kamay ngantos lang na anam magyud na. Sa bingo, pag imuhang time, tanawar. O bingo lagi ka? Oh, kada sarang bula, imuhan na na.
5: Letrang G, sa sintay ulo.
3: Bingo!
6: Bingo, bingo, bingo!
4: Kanor, hudyo ko ka na umbay na unta na niya.
0: Antos-antos lang, kamay ngantos lang lagi. Sarang bula, imuhan na lagi na. Balikan lang tika. Mag-rosery sa ako para sabay na lang sa guli. Kaya naghulat na si Darling na text na.
4: O sige, balik may dayo na. Ay, murag lain na akong paminaw. Ay, murag na-aksyo kalipong ang akong ulo. Igotom na pa-jog ko murag ng labtik ng akong mga bitok. Basig ako niyong sunod makadaog ay ingon si Kanor nga ulang tunan ako na ako rin yung bula karon.
5: What? Letrang B. Yes!
3: Yes!
6: Bingo! Bingo!
3: Bingo!
6: Bingo!
4: Nagsila na lang ang bingo niya po kadaog. Buwan ako kapamahaw pa ni Untog pa ni Hapo.
0: Uy ma! Uya! Nakadaog ka ma! Usa na ba ng kao na ba ng bingo card yung akong ugangan?
4: Kanon, gigutom na pa mong hikit-kit na akong bingo card. Niyapay pula ko na ni Tunlon.
0: Nagkurog-kurog na. Napas mo na ng kanahan. Wala na plasma sa zombie. Napas mo, tinulang bingo.

0: 빵짱 예리쇼!
1: 국대도 슬가로 살인사 플라이즈의 스쿨 슈플라이즈 반가운가 가밋 스마라이
0: 빵짱 예리쇼!
1: 뭐다무 필리언 인포르테 밀루칸 끝방은 바가이 싹갈로와까
0: 빵짱 예리쇼!
1: 바라사 바는 빵 마초 빵 섹시 바라사 왕국 바라사 베이비
0: 빵짱 예리쇼!
1: 마이 먹어 말라 글루나 프레스카 카길라마스 고카스 벤데 꾸아도라스
2: Joy, pamakal ka ni Joy Pansit Canton.
3: Ano nga flavor?
2: Ang hot and spicy, Joy. Hindi pareha sa relasyon namon. Lagi na pamugnawan.
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: usa ka adlaw, nasunog ang diskuhan.
1: Pero dinitagi o.
2: Kasi pagtuon ni Maskwa, bugo. Hoy, fire exit na diya. Diya mo agyan kayo.
1: Pandamay.

0: Lagbo ka naman, Buknoy! Sus! Nga hindi mo yung sundon si Dagol nga! Pirmi lang sa'yo may honor!
1: Tay, unfair niya kung ikumpara mo ko siya.
0: Eh, tingaw!
1: Tiki alam man tuya tatay niya.
2: Abaw! Puwerte!
3: My Only Radio plays more.
4: More Sagabi Express.
3: More Sagabi Express on My Only Radio.

0: Tiyo, para.
1: Mababa na tabi.
0: Siyempre, manong mababa. Alam, magsakat giraray ako. Ano yun? May second floor yung jeep mo? May second floor? Sino ako magsakat sa taplod?
2: Grabe pa sa'yo.
0: Taplod?
3: M.O.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Nahugat naman ang baso niya.
3: Kutsay, nahugat ako pa. Kinaglagbak ko ni. Chaton ko ni kay pabor kayo kay Tuwag Manila kung sa iron.
2: Abantog na dahil nakalaag.
4: Bantog na!
2: Shot!
3: Mga brother, may excuse na ko kadali ha kay mo video call rin ba na si Commander karon. May nang tubago na to para way sabit.
2: Pantik na brad! Abi ba na ko mang kanur, di ka mahadlok?
3: Hindi man ko parasin mo nga iso. Padamay, nag-ring na nga kong cellphone. Mag-video call namin sa kong asawa. Paghilo mo ha, ay magsaba.
5: Hello, kanur. Asa man ka karon?
3: Dali, katulogon ako.
5: Unsa man ka nga? Dut-dut mo na ni mong cellphone si Mohang Dagway. Nag-video call ganita para makita na ko yung Mohang Nawong. Basi nagpabadlong na pagkadira, kanur ha?
3: Wala, darling, ay katulogon na lagi ko. May ngit-ngit at itadali. At kay ngit-ngit. Oh, daradarling, oh. Inamahong na kong suga kay matog na lagi ko.
5: Aw, siguraduha ha? Nga huwa ka naglaag ha? Bantay lang yung kasako ha?
3: Wala lagi, darling.
5: Okay, bye.
3: Bye! Yes! Yes! Woo! Pabor na kasto, man.
2: Padayo na, padayo na!
4: Shot!
3: Kasi oras, Scorpio, eh. Lao na. Scorpio, ikaw ka lasitis buntag.
1: Kanar! Alas siya sa buntag, naging na kay balak mo ulit na.
3: Mandamay, akakong asawa.
1: Nagtuog, ang wala pa ko kaulit, gikag Manila. Tara na, ulit na, balay! Dali, dali!
3: Agay, dali! Agay, dali! Pwede ko! Agay, matangkag akong dunggan!

0: Grabe, amigo magita. Ipasalig ko kani mo nga bisag unsa imong huwamon gikan kanako. Pahuramon tagyo ka.
1: Tinuod ka man kanor? Bisag unsa?
0: Bisag unsa. Akong ipahuram kani mo, pre.
1: Kini man kanor? Pwede ka nako ni huramon?
0: Bisag unsa lagi. Ako ipahuram kani mo. Time sa. Usa man imong gusto huramon.
1: Mamahimo ba na kung huramon ang imong asawa?
0: Sige, pre. Ako nang ihatag ni mo. Pakapinang pa na ako naglog. Panabay. Ang ako asawa.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo.
1: More sa Gabi on MOR, My Only Radio.

Bisag-asa pa ka sa kalibutan, imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 na tang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!

0: Pre, birthday mo man kagabi, ti ano tong sumsuman nyo sa inuman nyo, pre man?
1: Pre, ang pag birthday ko kagabi, simple lang pre, pata.
0: Aba, pata? Galanti kagali, pre.
1: Oo, pakakita pa. Pata, pata abla, patayong tayong storya. Piyadong yun, pre, piyadong yun, wayo-wayo yun, pre.
0: Aba!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon.
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Okay, class. Why do birds can't fly?
1: Oh, kay doon na may pag-o, Sir Canor.
0: Very good. Nanong makaon man ang tao?
1: Oh, kay gutumon man, sir.
0: Very good. Oh, nganong bright mang kabitoy?
1: Oh, kay gitunluan mo ko sa kong katapad, sir.
0: Pag naman.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Ginapanawagan ang nagkawat sang kanding, palihog ibalik ang kanding kay kinawatan man ina. Salamat!

0: Good news para sa mga labandera. Yari na ang habon nga para sa inyo. Osbong Detergent Powder and Bar. Ang lalabhan mo nga higgo, mangin higgo-higgo. Ang baho, mangin baho-baho. Ang lalabhan mo nga short pants, mangin long pants. Ang medyas, mangin sapatos. Osbong Detergent Powder and Bar. Daw magic lang sa linabhan. Ginatunaw ang higgo kag tagok sa inyo linabhan tungod sang LHB Power Sini.
1: LHB? Ano ina?
0: Ang lahar halin sa Vulcan ingredient. Osbong Detergent Powder and Bar. Nagalaba, bisan wala sang labandera.
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
4: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Ay, kumare! Kumusta naman ka, Mari? Ay, may gwapag bisiksi naman kapag maayo, Mari.
1: Ay, sus! Si Mang Kanor ba ya? Wagid ka na, otro ba? Joker lang gihapon ka.
0: Bitaw, Mari. Asenso na magugayo ka. Nakit ang tikatong mayaging adlaw na amang kay Kuyog driver. Di driver naman ka.
1: Asagod ato?
0: Ay, katugong upaw ka kasi naw lang ang agi. Katunga kunot lang ang naong.
1: Ay, si Mang Kanor ba ya? O sa bagoy driver nga, ako aman tong bana. Imong kumpari, God. Si Boy Salto.
0: Ay, naman.
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Eratan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta?
1: Okay ba tayo dyan, mga Chong? Eh kung sigurado ka naman talagang kikita ako dyan sa networking mo, bakit ayaw mo kong pautangin ng kapital?
2: Right.

0: Wala ka batasan nga pag-anak. Hala, layas! Tanan ginubra ko para si mo. Amo pa naibalos mo? Hala, layas! Layas!
1: Mapsi, Mapsi! Bata mo balat mo!
0: Wala ka bata!
1: Mapsi, Mapsi! Dugo balat ko sa dugo mo!
0: Wala ko dugo!
1: Mapsi, Mapsi! Unod balat ko sa imo unod!
0: Wala ko unod!
1: Mapsi, Mapsi! Inupda mo pag-ani ko patuli!
0: Wala ko matuli!
2: Wow! Puwerte!
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

You're listening to More Sa Favorites on MOR. More Sagabi.

0: jeep? Unang violation ko?
1: Oh, dahil man.
0: Adik mo niya di sa jeep. Kaya nga mo ako pinara.
1: Oh, nata. Bawal. Jeep ba gani? Masakay ako.
2: M-O-R. For life. Easy as 1, 2, 3.
3: Para lamang ABC.
2: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
2: Hugot pa more!
3: Sardinas, parang ako nang ipagsiksikan ko sarili ko sa'yo.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Dati ak na lifeguard. Kit adam na minsan ngay. At dati nalmers sang apulo da. Injak amo te aramidag.
2: Nga.
1: Suti na ramid ko. Alphabetical. Kanya ngay. Natay ni Zamora.
2: Ouch.
3: Maride.
4: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
5: Para lamang ABC.
4: Music so right.
6: More Sagabi.
4: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga bag-ulan nagpalupok sang kamara. Sir, ang imo nga tudlo ara na sa piyak balay. Salamat.
1: Wow, puwerte!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ayo, ayo.
1: Yes, Mang Kanor, unsa ato?
0: Muchacha ka day?
1: Yes, Mang Kanor, mutanggo o bubugi pag yard.
0: Ay, amay.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: kabalo ka dong akong kinabuhi dong usa na lang gyoy kulang dong ba? Unsa man kanang ikaw.
1: Ay! Ana!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to More Samagdamag on my only radio.

0: magaling ang tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siyang humukay nun. Wala yan sa tatay ko. Alam mo yung Dead Sea? Oo. Siyang pumatay nun.
1: Bleh.
2: Abaw! Pwerte!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Buti pa ang elevator! May GF!
5: Hugot pa more!
6: You're listening to MOR, my only radio.
7: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
8: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
7: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
9: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
7: Galing-galing ni Kuya.

0: que...
1: Ucha, que saya badada. Kisa.
0: Anga kong boyfriend.
1: Kahimok ba na niya against your will?
0: No, Dad. Kahimok niya against the wall.
1: Pagdabay.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Puti pa ang tambocho, may ibubuga. Ikaw.
1: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
2: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
3: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ah, pare. Mapa talaga ka man?
1: Day, pare. Mapa talaga lamang.
0: Pag-una ko, mapa talaga ka.
2: Una yan naman sa dumumbungong.
3: Joke only!
4: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
6: Easy.
4: Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ano man ang problema mo, iho?
1: Dok, may problema ni Guru Dulungan ko, dok. Mamuta ko anong differences ni? Bisan utot ko, dok, nino ko kabati.
0: Mugili. Ate, are. Irisitahan ta ka. M noon mo niya, 3 times a day, ha? Tapos next week, balik ka di sa akon. After 1 week.
1: Dok, epektibo, gito dok ang inatag mo sa akon ng bulong last week mo?
0: Gali. So, butsilingon, nagtunog ng imo palamatin ang subong.
1: Hindi, dok, ha? Nagtunog na ako nutot.
2: Abaw! Puwerte!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets for Pining on my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa
6: magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Wither!
1: Yes, sir.
0: Ano ba na klaseng toothpick yun nito? Saru-saru yun sa nanganip. Madali yung pumabari.
2: Dahil ka po kayo tao, sir, magamit. Ika sana na kabari kaan. Nakulo lang po kaya nagamit. Dahil man na napabari.
0: Bari, ugali, umumaya po.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Pare, wow! Katahom! Katahom, kid!
1: Katahom sang ano, pre?
0: Katahom, kid, pare.
1: Inang babae nga nagapalapit sa aton? Ina ang boot mo silingon?
0: Hindi ah! Ang ido nga dala sang babae!
2: Yeah! Abaw! Pwerte!
3: Anong driver? Ang galing ng sounds mo ah!
4: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Siya! Bakit po angol niya pagkada?
2: Masaylo ako, tay. Tay Kanor, masaylo ako. Wala dyan ako gituyo, tay.
0: Magituyo? Ganun ni Piyong kang kanahanak ka. Ganun ni Piyong katanawa. Nabuntis sa dool ka. Kipalangga ka na mo si Buhinahan. Kimahal ka na mo. Kihasal na mo ang tanan ka ni mo. Unya mo na yung mga ibalos ni mo ka na mo. Maulang na!

0: sasagabahan na lang ba ang bata?
1: Ang anak ni Mayor, Tay!
0: O ba? Anak ni Mayor? Wa man ka nag-ingon. O, dugay man po kay kamusulti na yun. Ayun na paghila. Kabalo ba ka? Pag ang babay buntis, dili angay magulaan doon. Para si Bibi, magmalipa yun. Apalitan di kag vitamins, frutas, o sa pamay mong gusto.
1: Napasailon ako ni mo?
0: Wa pa ka ni Sulti. Ipasailon na di ka. Sige na. At lo nang i-plaster kay mo bisita po ng aking gumpari ni Ray. Nanadyo kay gumpari nga Mayor.
2: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: Dong, dong, tabangi ko, dong, agay. Naunsa man ka? Nahulog ko. Nahulog ko sa imo.
1: Ana.
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Hoy, iuyaman daw kang photographer na iyan!
1: Nga ta, Ma'am B?
0: Kansarang al daw bagani, nagpa-Kodak si tata mo nin bonggang-bongga.
1: Oh, anong makauyam duman?
0: Ay, uyukuyugan mo, nagpa-picture ako na nakakupo sa nyog.
1: Oh, bongga talaga!
0: Pagkatapos ni inuyaman ako takang na-develop, nagkukudkud na ako kinyang!
2: M.O.R. For life!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Hoy, lalaki! Anong inatlok tulok mo sakon? Matripingan mo ko? Nagapahan ka guro sakon, no?
1: Wala, miss, ah. Sabi ko, anay, guwapa ka. Hindi magali.
2: Abaw! Puwerte!
1: Moral lesson. Hindi magminaldita kung hindi ka man lang guwapa.
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes.
0: Aba, in the mood sa duty ah.
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
1: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.
5: I have you more sa magdamag.
6: And now, ladies and gentlemen, our contestant number 3.
7: Miss, ano kang taon mo?
8: Ang inday bala?
7: Anong inday man? Do wala man ko nakabati.
8: Ang inday bala ang kay Whitney Houston? Amo ni bala ho?

0: Oh, dong ba? Samok yung kay ka ba? Silang kagkatawa diya. Sige ka lang, haha. Maglagot siya ko karun. Haha, mapug ka ba? Hahalukan ta ka.
1: Ana!

0: Ay, hindi ako katulog ah. Pinapaminsar ko ang utang ko kay pare nga 2 milyon.
1: Ay sus, tawagan mo si pare eh. Hambalon mo siya nga, hindi ka makabayad. Para siya naman ang hindi makatulog.
2: Abay!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ang ulan parang pag-ibig. Hindi ito napipigilan.
5: Hugot pa more!
6: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Wait, Tot! Woo! Lahi na po din mong priority.
2: Siyempre, Mang Kanor, mo ilis-ilis yun ta. Yun na po, Mang Kanor, lain pa'y ato. Kaila ba kang Sano?
0: Ah, si Sano? Woo! Di lang may kaila na. Amigo pa yung kayo, eh. Pating galantihan ang dawana. Kinahangkat ko kayo mag-inom, eh. Libre na kainom. Libre pag-inpulutan. Napa yung kayo kaagbay-agbay. O di lang ka na. Pag usay gusto na akong pangayon siya, matripan gina ako niyang kalo. Ihatag na niya. Matripan ako iyang pantalon, pati espatos, iyang rilo. Ihatag na niya sa kuwa. Inguna na kagalanti si Sano. Munang amigo kay me.
2: Ah, amigo dyan ay kayo mo ni Sano, Mang Kanor. Kamalo ba kang natukhang na siya? Unyagi na pangita karon sa pulis ang iyang mga amigo.
0: Mau ba? Wadyo ko kailan ang tawhanan na. Kay Saragod may nagsabay ginom, ana. Maglagot ko, magiro kayo. Hindi ko ganang mo sabay ginom kay Lahiog Trip. Di, gan may close ang tawhanan na.
3: Hoy, Tots! Asa na mo itong giingonin mo nga? Kailan ni Sano?
2: Ah, nanang pulis. Ah, maunin kailan ni Sano Chip O? Si Mang Kanor?
0: O say kaila? Pataka niyo kong putulog. Pataka kong pasangil. Chief, wadyo kong kailan ang inyong giingog sa no. Ayaw ko ninyong pasangil na kay Demi Close, ana. Dabay muli na kong buhol.

0: Nakin ba kol ko ikaw kay palangga ta ka? Gusto ko nga magtarong ka.
1: Agali ta, yari manimo.
0: Oh, naging tampa mo kuya nakaw. Sakit ba?
1: I love you too, Tay.
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada. My only radio.
3: Ready ka na ba?
4: Ready na!
5: Ready, set, more! Ready, set, more!
3: My only radio.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!
0: Uma!

0: may soft drinks ka mo nga litro.
1: Oo, may harap man.
0: Tagpila?
1: Tagbainte ah.
0: Paliyog ko bukas, be.
1: Dream lang imnon, day.
0: Hindi ah. Taga ilang ko ba? Lili mga pisos.
1: Ay, te. Ano matyaga mo, day? Refill station? Abaw! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Sige, direta mo plaster. O lingkod-lingkod.
2: Ikaw dyan mong Kanor, no? Mahilig kay kaaning mabugnaw o mangit-ngit na dapit.
0: Siyempre baliling. Para makarelax na dire. Mabitaw na nanaw tagsin eh.
2: Yun na pa. Murag wala man siguro ni lami ni salida mong Kanor.
0: Sige lang baliling. Pagkauban ko ni mo, mula mairan ang salidahan na. Napinainigabot sa tunga-tunga.
2: Hala mong Kanor, nagsugod na, nagsugod na. Yun na pa. Murag, kita ra may tao diri.
0: Bawo gani akong gituyo, baliling, para masulot ka. Para pabor ka isto, oh.
2: Ang Kanor, gitug na ko ay.
0: Mau ba? Andali diri. Bukutan di ka siya kong mainit na bukton. Dali agbayan di ka niya. Ay, pagkainit siya ang tangkugo. Di pa ka ni high blood yung bayanan, eh. Uy, luwa na, makaupaw na.
2: Sabaa po doon niya mong Kanor, eh. Kisa mo na nag-igham dira.
0: Di man ta ka-concentrate, ani. Hoy, sabakay ka mo igham dira, bay. Luwa na, maupaw ka na.
3: Ah, maupaw di ay, ha? Kanor!
0: Pada, bay. Akong asawa.
3: Gwapo kayong salida, Kanor, no? May baka, nagsinisini ka. Napagyad kay kauban.
0: Ah, darling, kani. Nagpakuyog sa kuwa kay mahadlok sa mutan o sinikingit-ngit daw. Ako lang po sa gikuyogan.
3: Nagpakuyog day, ha? Pangkukot na mong buha, ha?